Mayroon ngayon naman ure, one time may kako, harapan mo yun. Tupin yun o wirangan itin mo para tubay ka maehen o pahiraan. Nairote mahana himana wago umeo kako, harapan mo yun. Tagwa ng tato ni manang atwe no.